mo ki gbogbo olugbọn mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbọn mi ati lati gbọn mi ni kutukutu loni ojo isegun ojo elekefa osu elekewa odun 2026 by system mummy ati daddy odun in lo gege ba se kowe e bi awada bi ere awe wa di mefa loni gbogbo eyan omo olohun e dide nle e ma bo ni bi pepe pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo omo olohun e dide nle e ja lo si bi pepe a kan joko a mo woju oluwa a ma dupe lowo baba mi agbalagba ipa nla ninu ipa ogo ninu ogo olohun ijile ife oba mi nikan to nfo won agbara a dupe pe okun lowo baba mi gbogbo eyan omo olohun nibi te ba wa oni lojo isegun tuesday ojo kefa e wa dobale e wa kunle oluwa ni mo gbe ni to ba gboran laaro yi ohun si ran ise ojo kefa si kini won se ni ojo kefa kini si ojo kefa eyan ni eyan kan ni mo reyan kan lowo te eyan kan na mo fi de eyan kan asiri aye niyan nibi to ba wa wa dobale wa kunle e ja jo dupe lowo baba mi baba re ko si pupo ase nikan ni o jabo ma si ran yin leti nkan meje ti olohun lohun o se ni ola 77 so ni gbogbo bi e ba wa e ja jo dobale daddy mummy e kunle e ja jo ma dupe lowo baba mi oba mi ari ku yeri ologun ajo bo gbingbin nikin awuo ma se gbe opo mu lero mo ja le kan e ba npe pastor Mrs. Temitayo ki won wa gborin soke ka ma fi dupe lowo re

Jesu to se mi logo lo se mi dada gbogbo eyan omo Olorun ni bo le wa e dide mo fe kan mo mo so a jo mo so po ni e wa mo rin lo waju e mo gbese lo si waju bo se nlo yen lo nlo se peki peki pelu ore angeli apinre bawo eyan se nsun waju be ni osun aye won si waju golo nkan ni gbogbo wojo mo so e kan mo so ni thank you father thank you lord oya thank you father thank you

0: Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you. We forever praise your name. Ati jo soye ni igba mewa e ja wa jo ki hallelujah la mefa wa ki hallelujah le lo si waju wa ki lo si eyin ikan ojo kan ise agbara ni baba mi ologun ajo bo nse oni lawe wa di number 6. Somebody stand up and shout 6 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Se le si ogun meji pere ogo ogo gbogbo eyan omo Olorun bo se lanu to ki hallelujah. Hallelujah na lo mo ba won ke idunnu ni o mo subu lu ayo fun yin in the mighty name of Jesus Christ. Bi ogo se nje ti Olorun ola ni 77 ni agbara eni to laye atorun gbogbo awon ipele orisi awon eyan meje ti mo fe gbadura fun si marun oni ni ma si die emi o wa Jesus City laipe yi gba ti o ba se die si woli odekun ni o de Jesus City kini kan da mi loju ko si bo se mo se nta nse to ni ri testimony ta ri enikan ni testimony wo le ri ah ma mo pe won wole le ri oko kan bayi bo e mu ale gbogbo eyin to je wi pe e tin lanti won pe ni delayed. You experience delay. There is going to be deliverance from slavery. Itusile ku ni owo imunisin osuke wa ni oluwa ni ka gbadura fun gbogbo awon eyan ye. And as senior noto yato, omi 77 pelu anointing on 77 ta fa won yan lo feli o wa ni ki nbu sinu omi tori Wednesday akoko ni agbara Olorun Wednesday alakoko ninu osu elekewa ati bere igbowole oni ma fi gbowole gbogbo eniyan ni Jesus City. Eni kan ni se impartation ti bere na niyan ati sidi e na niyan lai de na penu lagbara eni to ni aye atorun ma bere si gbowole awon eyan lati ola lo bo loni gbogbo awon ti won ni delay nipa tomo bibi tabi nipa marriage awon ni ma kokko fi sidi ni Jesus City. I will pray for you and I will lay hand on you. To ba tun di Wednesday ma tun gbowole yin bo se wa ni bibeji o se seju mi iyen wa gbogbo eyin te ngbo Olorun gbo fun omo bibi e ngbo Olorun gbo fun oko nini ajo wa nbe loni 6 ago mefa gere oni majemunu pelu 6 iyen ba number 2 gbogbo eyin omo Olorun te gba Olorun gbo to ngbo mi to gbagbo pe o fe travel ajo wa nbe ni mu passport e dani is going to be wonderful by the grace of God by 6 gbogbo eyin omo Olorun to je pe o ngbo Olorun gbo fun ile kiko ajo wa nbe gbogbo eyin omo Olorun to ngbo Olorun gbo fun igbala hanhan you want to be born again iyen ni genesis of the whole thing ajo wa nbe gbogbo eyin omo Olorun te ngbo Olorun gbo fun itusile ku lowo oko emi mo ti ni ma gada won ma tun bo sori Facebook ni se lagbara Olorun ago mefa bo ha amonde nkan wo o le die o le ku o an se bebe o lori Facebook YouTube and TikTok ibe mo tin fi nkan kan ti mo yan nana a to se wi e laaro yi awon ti an water na elomi ni ki mo ngbo yi an tu asiri ni o so to ba ti di 6:30 e pade odekunle e pavras lori YouTube ati TikTok to ba tun di 12 a to se prayer wa bakan na iyoku tun di 6 ni role ah inu mi se dadun gbogbo eyan omo Olorun te gba Olorun gbo fun owu oja to ba gbagbo pon Olorun le fun o a ti jo debe ni 6 ni role ni Jesus City and igba to ba di ola 77 ipade agbara wole de n to ba imu wa bere lati ago mejo igba to ba fi di owo 2 ipade o ti wale igbo wole alakoko niyan ma da omi 77 lagbara eni to ni aye atorun ma no itin 77 oni ma fi gbo wole mo gbe ni ti ba nbe ninu ipade yen pelu iranlowo awon pastors a jo sise yen ni enikan ni ki tun ni nkan ti o sele ni agbara Olorun gbogbo eyin to je wi pe e wa ni akata awon emi to mu aye re hagaga. There is going to be a judgment on every pharaoh gbogbo pharaoh ele to je wi pe o mu aye re nsin oji olo iba so gabi ise ni o fi olo anyhow gbogbo nkan yi nikan ko ni oje Giso ni kan yo je adua fifoju sun nkan mi to nbo online ni waste akoko e je kin se bayi e se bibeli wo mo fe ka o nbe ninu iwe Zechariah chapter 8 e won ti bibeli so ni verse 19 oni bayi ni oluwa awon mogun wi pe awi osu kerin emi ati nla jogba ati ti osu karun ajogba ni awi osu keje ati gba seyin awi osu kewa elei na ni number 10 to pari awe be oni yo ja si ayo awe ki sawe lasan asiri ni so mami egba gbogbo eyin te ba fi ayo e wo nkan ta awon eyan so engineer e pe awon eyan iwa ki mo mu leyo kokan ko le mo ton bo wa ba pade loni atola ni Jesus City ona ti da o ko le sojo o ri pe mo so be
1: oruko mi ni ini oluwa toluwa ni mi ni last year I miss but
0: miss ni in last year
1: fu be de yin last year but this year I'm now misses
0: ati the misses ba
1: yes ni last bo ti ma follow program in 2021 so nigba yen ko nebo mi muslim ni oloko night be ki ma gbo program re ngbo nigba yen ma paro oruko mi so emi bo se wa ma pade awon yan gidi awon to wa la bro mi pade awon yan yepere Thomas wa ye Thomas ra bayi won kan awon ise mo to ba du me last 2018 o wa so mi pe mo nice o mo ma dura gba o o sugbon mo kan su oni
0: ah
1: wa ni nigba yen ah iwo olorun o si nfi mi buwo mo sabe si follow program yin so pa ta ba si orisun bare last year ta be si won mi mo wa be si bo se mo sabe pade si mo fe fe ngba yen o si nba mi so so ma se be si won mi yen aso ti mo wa wo njo mi wa ta ku mi mo wa tutu dide skirt
0: ngba te duro won gugu ro mi le yin lori
1: ami o lo mo to ye mo ti ma se o wa se ti mo wa wo yen mi wa fo mo wa dry ma fi sin wardrobe mi ngba to so ko fe ri mi bayi aso mi wa wo lo
0: ah
1: mi pe rekule pa fast ti relationship ba mi rekule pa fast ati mama mi rekule pa fast pa de ba ni ero so ni subordinate e le ti mo wo nu e o bo ni subordinate o o mo de mo wa si mu se won wa ni birthday last year won suku de bi bayi ni ti be wonjo yin gan e be won kikin wa daddy nipa ta wa mo a ye ni yen o so pe o nkan wa suku ni pe ti mi ba fe o nkan so to ma
0: so eni yen lo so be
1: o
0: ni te ba se ki
1: ti ba fe o nkan so to ma fe obi gan si gba gba yawo e ti late so won obi si gba gba gba be mo se ni baba yen gan
0: so eyin o lo ko ri ni
1: ayi long story
0: daddy ka ma benu bo e ma ja tenu bo
1: mo baba yi mo so bayi ma ri e ma so fun wa pe kama ma fo commonize eyan mo si ma pade baba yi se gbogbo nkan to ye ki ri gan ko ye ki fe professor ye mi school start ti mi o ti egbo yibo rara
0: ta lo nton
1: professor ni baba
0: eyin sire
1: school start ni mi ti gbo yibo dada
0: e gbo ebo
1: bayi ni baba ni je wa pade e bayi mo be si o ma fe mi sha
0: la olohun fe yin
1: olohun fe mi si pa si pa bayi fire by force mo ni olohun ojiji igbeyawo gbo a si mo se
0: eyin na fe fe
1: be ni baba mi
0: bo na se lohun fe yin na fe fe
1: igba ti wa pade eto mo re won okunrin mo ni won ti disappoint mi ti pe ti pe
0: eyin lo disappoint
1: you why ti won
0: mo nbo a nde ni o
1: why disappoint won mo wa ni
0: o sa fe yin
1: baba relationship was 6 months
0: le vi se
1: mo de se wedding
0: o ka mo re lo yin
1: 28 last year
0: december
1: last year 6 months after last year mo se birthday mo se wedding mi ti wa fun birthday yin yen mo wa duro si la mesi su pe wedding yin o mo pe se lodun yin mo se wedding ni baba
0: e se wedding
1: mo se white wedding mo se gbe mesi mi ba baba yin mo fo soke bayi tori ninu dile ya
0: kini age
1: I'm 52 then be
0: 52 let's say wedding
1: ben no
0: say e se church wedding
1: mi o se ri se
0: e se ri
1: se
0: so nbe wa mo 52 won gbe yin wo church baba ile kokon bi akobi fun won obi ma ri o nice hey 52 ikan lo tun gbo yen atun lo mi bayi info mi o dola mo gbe yin omo lohun dide bi owo le idodo ara ti eni o wa da laye ero olohun fun aye re yo se yo se yo se yo se yo se jesu mu se mu se mu se je ki eto ati ero to ni fun won yo wa si mu se loruko jesu gbogbo eyin te ngbo mi laaro yi good news kan lo gbo yi this is ember month you will have testimony bo ba ti le deja bi won na ba le gbianju gbogbo eyin omo.